0: Nje.
1: Maliboyo,
0: Paliboyo. Paliboyo. Paliboyo Kalimput niku kok apa kowe Kalimput.
1: Oh,
0: menika. Lah sing Roboyo, Roboyo ki opo? Mergo padosi Roboyo niku jebul tegesipun menika mengko.
1: Oh.